didi akame nko a anko na mboafo ene wa busuam eduba bi anwom no mamo mfa ne se just regio ebi e cha ye nwom ebi wo ho a etu akoma bubu akoma yes awre ho nwom pa ene ye gbo ne sa no yo